0: tunaita watoto wetu babaka, babaka, mama, unamwambia, unamruhusu kuruka juu ya viti, kuruka kwa hivi, anaenda anafanya mambo mbaya, wewe humlaumu, umwambie rudi, usifanye tena. Kwa sababu sisi, tunasema tunawapenda, lakini kwa huo upendo mbaya, upendo usio na maana, wameharibika, wamekuwa, wameingiwa na mambo ya kutojiheshimu na kutojua kufanya mema na kutojua kujiongoza na kujitawala. Hawafanyi kazi manyumbani, kwa sababu tumewaandikia watu wa kuwafanyia kazi. Siku ya Jumapili hata, kuna baba hawasiende kanisani, kuna kina mama wasiende kanisani, na wanaonyesha hawa watoto jinsi Mungu hako katika maisha yao. Watoto wetu wametoka katika umungu, katika maombi, na wanapopatwa na shida hawa mkimbilii Bwana kumsaidia.
1: Hega sakine bro, teach bro,
2: teach bro, teach bro, teach
3: bro. Wamune, wamune, tu manmali wak bruswe.
2: Ya mge bro, teach.
3: Ya tinya kwa mongne, kwa kwa rara nye kena ngo. Kako yin, utinya ke cek, wikena kwa rara, kwa kepe yin. Ngoyono kunyo nereta eno limbo mambo ure saimun sa ko basta kinyoreta ko tija oyo ko malmo gore tuoe kunyo gigoe kora ko basta ko kuta jo motenga kunyo nereta piga be ai yo mo lo jiko ke sicho be ai sin amun kunyo jitara kora reta ko basta ko chingi ni ta ko yo enga yan mo jit ko jingi ta no ko ri be mo lo jiko jon jo mo ko stu ye in mambo to lion onam je blanga na damu wongo ka changa en biga pane ra joga ba majo le ji bon nan bo ge ga ri na ge ra ra na bi ga ra ra na o mo bi na ko le gi pa sa ya ni ngul a cha kwa cha ko e we majo le ji jo do en e a ji bon ge so ta sa ko si nu no e no nu mo gi nu ko si te e la ko e na ga ko pe su gu le mo ge nga la le o gi si ten de se na ge ya kan gi o to la ko ke mo ju gu so ku na ko al mai se ni ko ga ni mga bi pe ni pe ta te aya nge nga la le nge le nde o nge yue go go ge ta na mat ke we go a go ti in da kwe no o che par ku mai ti ne se yi ne da mu ke te ben ji to ker ge so ki ta na ga chora ne de me te ak so we ta ne ba ka go u du ge u jon ku ma go ji ne ne go se ke ki ma che bi ju go ta go mu ogir namun ka wa tu ke gere lo mon no angot ko ka le na ge ko bongo no ti ma ji ke ni ko si te ni kan li amon te ngale ku a me se a ge mo ji le ma ta ba se chu ko cha ba se chu kan li a ro ba ang kan ko be school a ben da lo ga bi a ge we ko ra ge le ki nyu ke ni ko si te ma ngale kyo a le ko ra ko cho ga ma je le ni ki le mi ko ge nge lo ko ji cho ko to ki ti te je ke to ke ngo lon jen ga ni o te la kwe ko nge te nga ko lo nyu bi ki bi a se ko ko la ing ga re ogi nemma je ko bogo sab la kwa na sinyo ko walu ga be ne baga ago wal jiga gne sa pe ko na ko le sab ngai sire e lo ji to ge ngol ji ni ge le ji igi ni ga ngo wula kwa ta ka ba nu na ngu ni ko mi ai ta ko mi bi to sie ju ana ko mi bi se ten ngu ro ti ne ju ti ne ko u ba me ta na na ko na ira no e wa ti ki ga ro ro ke mo ji ni ti bu jo na ji ga ro ro mo mi la kwa ne ge le ni be se i sa ma na se tu ni pe a mo mi la kwa ne ge le ji u su gu ti tinya yai tu ke magara ora lagwe ta ka tukul ke le ji mu su su tinya yi so ko ko ma ta ka tu jo ndu ku ko yo ni ngora ndi si ono ko ko ge ku a ko lu da mu ni ko ko lu ko ko ngel yo ti ge ndo no yo ngo na ku su ko ya gi nyu me gora che mon me ko tu ke che che ko boyo to che ko su na mu mo mi ye ge ge de su ge le nyo lu yo ma ta nam ga te chu ya na ko wo ni tu te si i bel do mi tri mo mi ye le ne ngora e su gu yo ga ma ta nam ga gi o bel ba ana no won ni ko ne ti mo mi ngo lo mo mi ngo tu ke mo jo ko dite na mi sgul ko ko na ko ko giri ga aso ko testa ko ka ko ndo ko so ko ndare ko ko giri ga so yin en so ko yun vas te ko ga ko nu as de ko ta tu nta ko bor ko mi ko nyur ga fi na kana ara ko du ke mo ki la ko etyo mo mi ji ni de special no ti ke na gora la ko yin ko le ji ni ai tu ke mo gora or ma uno so ko ma ji sto nge nga le cho to a ge itto ke so cha lo ji cho gora nda mu ko itta ka ta ka ai mi ga ki tara ko nga le ga te ko ju se ta ni ta ko yin pi ga ta ko no ma ji sa ai no mele dune koko gero gobra stano limba in e matme gara bu mo ko ko gi mitli andi na gara ara angale ga mungare angi no lengu bi tbai shono gara che ngara oro chigi muje ko manda bi ko kwai ga si tuma bi ke jange ni onda gara ndau ligi to mi bi to ngale ga migration ko gi ka ser bi ke jang bi to he ma jara jita ni mi wa to gero ga ge manta pi cho ga sa jobri.

ane kwane inye ko inye ma photocopy ago mai photocopy agijerge ko inye yange ko inye me nyalil ge me birte ge movie ra mi ravine ga me jaje ringa sarin le jin jor chike ravine ju bila masumbu ko yote status 24 ash na magabe ya zageri tranga ko nyoka pesa tike tisekso mo gure bro tik ko bota finisen wa ko tike ti atatu awa me amua ga pesa ko le hi pesa ni yetu status 24 ash orange tra gena ga to ko nyone ku ni gena ga ko la rap sere mangota ne ki gure ruben ko ko kapir karibu sana ruben oroni jita ke ki gure albat giro ga ko nyuruben da galbati anginye ko to minyo mangna le sekai ten to madagi ke sekasto ni nyu to madagi ke sekatau angwan gitu ame chau pa ka pesa o jeng jigara bene jo 12000 na goi kun gitu ngan gele jini tildi ke tise kei muji lagi ni ago somo go lege bono ra bene kon gi testai ko bona so ite sini ke gitu ko bona sku mi ka pesa ku mi ngi te 200

Nga ko po kayo, Vitali, sarap kami. Gipsiun, aramanyur, bomba jip kurit. Po kayo, na inege, inang kumuhay ka inet, kuy bitay ka yata, gen kage peber yata, suka bit kwa rur, amu pa isyo ni kiki kway. Gagat kitisyoni, ibure, taj, ebem. Ngomuhu, pange, teng malango, ulaminye. Agas kelen taja bem angyale na wo abunde ku na lel mo ko le migop chip ke di ke mom me lak pesa mom me min dile li ko mom be sagi chu tabet ki gwe yale na jinda lota kelen taja bem a jor te ke abunde ga bisa ga a we ga jem no we ti yale jinda jem no we tar nyo kelen ki chu taja bem e ji li ki angin ka we tum to guri ta bra bro ti chin jep ter wo li lo le jep ti dus wo angyale na jinda ki chu kelen taja bem abru kom nya to ko ste abun torbo amanda ga mogora su Agnin amanda in gap ke ngongo awedi olin po ologo ge ologo gure betu se chu ki gure kai na negle ne ho ki ologi nya che ki gure gap grab thon wei ki gure gap grab thon din tani ka pasi wa ge ge rek the anya le nagas ke lengi to ta ta jabem engre to na yugo ma ke twa engyo ba ta jabem o mu aun ki

0: Atinya kamang netale bebe kasari ni ngui to gola lemi te sai ta mana ge ngene bagas ko lenje su bi ko logo bi gabe me te ngi ndago nge te ta che fem nei bua ko ne ndete ze kel serem te ze tai president William Ruto a karuto ta nyino te baga gi mite ta te tuti ga banda ta en ke mani a ge me te notel ba Belgium Norway a ka Finland ko re ta ge ngene to ne ba ko barai te tuti ga ge te notel ba mungare te a go gi mit ko ra tu gu ke gi be ko manda e ma tu nue ga psang ai ngalaluti kine jawa to ke baraka gandoi ko bune meta Belgium enge te tuti ga ba Kenya EU economic partnership agreement ko re ta ge ngene to ne ba ke bos le te no to ne ba isurut age isto kora enge kwenu tabi kap Kenya jeibe tugu kwa go be mano to ga kamaru ta go le jo ba te mani ko ba isen ke ba ge nge aga pe che go no re nwa e mani pa Kenya kago sam ngalaling de ne pa sarkar le Dr. Isaac Maura sigi ko ger go le gari kila go kwa go le te ta te bo she ga Cego kota agi ko makararanin aku kon ko wechagis tetu tike baso mane ting suguli shi keter ter enge me te kongala ling karam behanek sing yutok panai robi komo kole nyalu ko bitu aluti ne bakai mutik chota ke baso mane tingge me te ne bakenya. Tezeta ingingu ni kiruagi somogu chapagap kiruagi ne bamilimani ko konu ko konu so anako so manu ke sit ne batilet ne ba angot ko gi gi sumga tu te gi bunge na tang ne bai mani yakin ko isa en kanro na te te ne kirubi wata ba president Rigathi Gachagua anana ko ajija konu tilana to kiruagi chotok pa taheri ko gola Frida Mugambi ko ba ta Anthony Murima ye kango ange ko gase same tab ke beber wek tu ay ke beber tan otra bagasha kwa ne maje ke sta ji ne le lu te ke che ki mo ta e a ke beber tan otra bunge a ke serkali ne mo ay ko le ki ki sup ngato tik tul en ke sta tab kan roi na ta ken kan roi na te te ka ko mo kan roi te tab cha mai ta PLP ma da karua ko le finance bill 2026-2027 ko endi we ko mi let ko tu missing eng biga be mani angot ke sirta agwe ko kelchi ne kan roi chingringen chemi teng serkali ko ngala ko fis ke jen jo ke bacha mai no ta ga eng yuto pane ro be ko mo ko le ki ke testai ke borian ji we jeno tr ba mali ga bor lo ni to go sup ka report no to ba auditor general na ga mo ko le magian jin dos aga a finance bill in October 2026-2027 ko chama inato ne ba PLP kago kon kurse talage eng mengie ke je ba county ne ba wasingishu eng sarkali tab county ne ba wasingishu ko ba to sarkali tab ror ne ba gonde te tu te ke ki men jato ke ba go ger go le ka jor tare te ne ra ne che ba ajaba ta ko nyor tare tene barabi ne ke mu gona me mungare ta ko tel jige ai ka mo gele chang ne ran ke che gi wang so mane ta ko matin doi bai sho ne ke no ta ka mu ne go bitu ya uti ke ta ke ba jor se ta ne me ne ba ka lie che e nge ke me peru ke ter ter nge me ta mu matin doi ne ran ke jang bai sho ne ke ai che ke te Tagi muj ke nameng tai negi Chief Justice David Kenani Maraga komite nge panwe ka borete kone rekin ka tabane tabimbarete ne bae garishik sabin yang mut ne bagi bagi nge tap kap tiongin ne bo Nairobi National Park ne goi taban sergali asugabit ke te ki ye ki tonun siye garishik anan ko paking ajoto ke bobi ke ruto jin ko ta ba tu yo shek no tene bobo mass of Kenya ka gina ma ko ba ta pi galaxy city che ga mi te ba no ga pore to le englet ko agi tiak te ne enge te che ta police ne balanga ta ba te ga e shoko manda eng mo ait ko le ka te le li ne enge ba genge agi je che ga gi mu ke nam choto ka se ne nyu ko logo ga be me che ba sai ta mana genge sai ta mana ga nga we se aga logo ga be me tin ga inde gur na ze kel serem te sta pi ta chafum to get up kalenjin
1: John kogalugo yoga bemet en nogindo en Touch FM
2: Touch FM en Nakuru County kemiten loud and clear en 107.5 Kabarak Mauche Kabronda Salga Naivasha got koit Mount Narok
3: 107.5.5
2: Baringo ko 104.4 kotkona Melgeo Marakwet Elda Maravin Kabartonjo Marigat 104.4 Touch FM

0: omulani kichon iher mor kichonin ya yagi tu bo min chen wi we bo mor go ger gole ne bi ko chodi bo mori
1: kali bo mori
0: e bo mori
1: kitamu dio jamu gulanda go na tana ko gen gen
0: e o ginge bo mori go gi bu ne che ko mo gi gu ne ga ga bi le bo mori ne u twa ra mo mo bo mori yo gi che te la kwa ni
1: ehe
2: Kongo mising kangeti leuye ngaleju
1: ehe
2: kangeti ne mbiji ko mi ngolione ki koya yindimi
1: ehe
2: ko gamwa ne gaigai asaba mwa biro butu sungutu lugora mwa ye gonu bigo kongo suguron juga era mwa de
1: kongo mising jo vira mwa de chi ben lomba torsoge ben torsoge ko mami ten jonjo e mari de shomo
3: Wait,
1: answer.
3: Yeah, Muno.
1: Me come here.
3: Negleman, we're not in trouble, are they?
1: Mm-hmm.
3: In going there, Madame Nor, here, Madame Nor, and Mommy Jones, I got to go like our little as Uswego. Mm-hmm. Mata Maro. Again, anyway.
1: Eh,
3: much about to leave background, no father.
1: Yagrando.
3: People wanted to come back and wanted Madame Nor.
1: Mm-hmm.
3: Now, anyway.
1: Ina sta lagano gumuno nagi nagi beko kenda mai wono bi ran tigi ko mi sigra to ne glei ne
4: varo
1: ne la bashobo asad sara rosalina kali rosali ai no are gito are di dona Radio Ipewe Haki yake Radio Ipewe Haki yake Taje Femilu
5: Wait
1: Yes Mr. Tumis Kola
5: Aw anyego manegle tu mis koleng sanai.
1: Mhm.
5: Igolenji ndonge ndonge nyoru muriat ko urereni ele nek tage tinye.
1: Eh.
5: Ina ile mano gerinje tenya.
1: Mu goryo kigeringe sai daga tugo.
5: Meste tenuera na onge lu mu go lis muriat ta goryo to geringe laine ba ora ge go meste tenuera.
1: Eh.
5: Jabar ager we rangol lazima ko tinye kuanda age nu ya o lar mara kuanyo te to go go ma itune gara go go ma go sina da su ko manda ba go cheng no to nu
1: ngwe misik mo ne dungu ga tinane gele tubis ko la kuanda bo se
5: eh eh banzo
1: eh eh
5: dane ti uan uan go go je ne na ma go go je ma to eno na ma ri ti mo chul ko ka ma gana me nge ri ti ko le le ti na urmo ngi ti ra mi ji la le ma la le
1: eh eh
5: ngwa ngwa la le ne bo ti me le le mo a ji ta na ma no ti li le na
1: i ke da mara go ter bi go ter bi mi te bi je mo ma ne to ni bi
5: da ri je i no ke mo ma re ka yo ti ta ra ga ji ta ma te mo ji go ko tu a ji o da ki ga mo ra su ko tu ri mo ma ne
1: Gogo bizi kula kutiki maja kwa mama ni hila mama kutoa sina sige na, mama na kasi na kide sote dabki na mama, buti mto la basa tida. Ma,
4: kazi.
1: Ei.
4: Kamu na kazi.
1: Ami tena kumi kwa kasi ngalejo.
4: Ah, kasi ngalejo na wakwangu tio, kama lenji. Ama
1: le
4: mama na na
1: maya
4: te
1: kache vamo
4: tanto.
1: Eh ma gina ne sun gele mara mi tabu se ke mi je te sta ngo.
4: Mara ko mi tabu se ke te sta ngo. Ko ma le nja ne le mi ma le mi ye ta las ma go mi ma las na yo na am di jo ngo manda ge.
1: Mhm.
4: Mara go go mo a se su ko ko nai madam ni.
1: Mhm.
4: Ko mi go mo tin ne bu ti ama le mama na na ko ya ta che vamo go go go Pobol, está, ya lo vemos, ahí la iba a ver, yo, y te voy, aquí ya.

0: milele na milele. Amen. Taje febelo.
1: Jamga jamga jamga paso.
0: Amigo mie kwa da Manuel.
1: Pongo ding paso ende tutu ne gari go neji. Ko to ma ta sta paso jamwa na mwango Lyon. Na ga mago emergency. Aso me kityo I in darete ne ga tami teni ende rigi tamana somo gichu momos. Darete ne ga ta ne ba guru bishok tukul chiba ke siara. Negotaki Juma Mosco Matake Juma Mosco gives you on a Friday. So, Taratana Boruka Kishara Tugun Kia on a Friday, Mago Juma Mos, Tarigi 12, Mago Tarigi 13. Anyway, Nana just the two journey. The two journey came back again, Majiga Faso, Awagang Alal Mamani, Chegovaragas, Comasirias Mamani, Engalek and Alole. Ganigaraga, right? Call them boy yacht, Alianga will leave your set, Alanga will the boy yacht, Aja Jamuan and Bandawe, but the Vanum. What say you man ge amma le ma man bi man nge be ki tinye ko to ge le ma man ko magara ara meti ko to ge le ma man ko tu ki o jin bon tan ni ko mo be jin bo yon tan ni ko to ge le ma man ingoi ko boli de te tu shep tugun ko to ge le ma man ingoi ko ma so ve le bon tan ni ngul nyo lu do amma jo le ji ma man inyen de ni gi bu ko ngu mo bu ton de gu ka ko it le mo ne bon tan ni ko to ko so bon tan ni tan ne de ko le kero chom de o anta manda Ingle na nge bu ne chingwa ne mbrene lakini mogi ko nyege tobu kigile mure ko komuita ago atukatai mwana omene ko pomeli akwele lakini ki muita iba ko itondo ma bo mugokse age maja maja na moy mama ne le chito ne ki bar ko ko nyente ma bo yon tani ago ungani mkon no bonta ni ani gere ga chilin bo yo ko ne ka te ngo bu gero ko et ne ka te chule sumu ne ka te ai gi ne ge ai Isa mene, awa ama leme ama nona chunde mbona na bole bole. Amu mate iri kule nyolo ndoge iri. Mama kwa wasa kubwanta no? Mama. Kene jemi oso jubara ni kwa nango baso kuhishe ko baso. Kurgo itu kwa kafa time. Kurgo itu kumara kwenye chute fea drumolina kwa mwage ruo te. Haa puse ndo jemi oso kashika la basi nye kukuru. Tuku masa kire jemi oso kala kero. Pojo otko pa manda. Chamu ki ngung kogi na u. Onda ya bwanta ngung e cham. Awa mozo ma ne boyo lo jam gora bo je bi ozo chu ko mat ngo gi do gora o jam lakini na ngo mwani te mano mo ko ulaka ngala da mama ne ko mayan ka ba ro gi wo ko ble ko golle golle golle golle so mo te nyang albaso tarigi friday tarigi 12 ki ge ji ma baso primary school akain bom me no ko to ke jum no ko to ke jum mo
0: ko go go bi siga sa

0: Kế tí nhai ngàn lê.
1: Yes.
0: Kế tí nhai ngà xí nụ. Ông kè tít ghê lê kì ai mà gò xa.
1: Nụ
0: tí nhà ngà xí.
1: Yes.
0: Nụ bụi chí. Kô kè lê tí. Kê bà gò kì nì gò tí nì gò tí lê. Và lùng ghê ghê rì kì mò kì nì gì tè chèm nhà mù xì mù à rù tà. Và nụ bụi chí. Kô mò rù mà chê yì. Kì nè ngà lê kì bà rà tì bà tù nì. No, no, no, no.
1: Ani, ani, marangi.
0: Kì bà sì kù mì e. Kì kè gì tí lê.
1: Yes. Ngunon ane igirteno in outcome agatuguli marangi miten timini kundo chini kumiten nuko trigate kuka timenge kina regate nugurege united position kwa igire gele in case maybe en timini kukumiche kukire gulele amungi kwa gii mpichen regate kumago tinye nafas nipago som so tinye baroende nipago supportena na nago supportena ich nguni in case ndagirule nigele labda kwa wake chamchi kika gii mandai illegal regate kashagwa na nago magisi mga tutik igire le tot kwa bit kubutog united position ene
0: itache.
1: Mm-hmm.
0: Tout à fait, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
1: nous,
0: nous, nous, nous, nous, nous, nous,
1: yes.
0: So, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous,
1: nous,
0: nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, imuje kutungu ya njini kwa sawa mbini mboi nani mati yangi anako mwe kalonzo akume mati yangi pas kuka namge ziko imu akute mwete tuwa na mwete kukula ake amaye kwa tuji pindonga mwete inko ake tukul konda kwa yunga mwete ake tukul konda kukuta seja amaino
1: yes
0: so yenge reni naino
1: asante
0: kukuchi awira wale komasi kini kumi mwema yichini mwaito za kulia mbuta.
1: Ah, thank you.
0: Kulele ninga amaja anda kulele ninga manda. Kongoi misi.
1: Kongoi.
0: Nange pesa
1: ana. Ngetune sana na kongoi misi kabisa. Chamwana gonin bi kainga. Ai choten jega ko kago bwa gice again ndo utana ko set na munai na munai en soko. Ko tokur kwalis vizuri sana. Na tana munai soko ale nji taga tukul til ticket na tana ngunget. Ko ko set se kirai ni ose chichon tom gayal jigegi ko ko set nyoro nafas na tana ba yalishe. Ako yanga kwalis chita ko pongeze kabisa. Mine yegure Paul Korire. Agere kasip kwal jige ni tana kabisa ngo gani ke 30000 nguni kanam ticket. Kago sekso ko agne safari sheke ota sisit kitio. Aguga iki successful kabisa letu 368 nambari nyin ale njini pongezi neo kabisa alafu mi tena tenege ure Phyllis Mibei mite mama na miyone ure gora Phyllis Mibei nele 278 nambari nyin kose ka isoko kabisa Phyllis no kutko mi chita niko imi kwa chenge kabisa ticket ne successful kwa Phyllis Mibei no amuna gere kabisa kwa iso isoko sabari shek tamanoklo 16 times kupari chingea agoto mgae kwa ljingea gila gini rae ni unongo kwa ljingea ngo genig aya amache ginaten agoi number 4 please yuta na imbo number 4 ongeno le yuta kule kwa kwenye miyo tpike atil tikate nito tayari yani yuta kwenye tinya tayari bii keite tipte mago yeng chaka kwa tikate tayari kuto mwot keitu yuta kumi bii keka agobua miyo tika wakile kwa kwa siru wanojumbe kwele webster kwenye boda kabisa. Inge nilenge mwake ile pikipiki ite ku maenerane kecha angorasu kubitu in ngalega ab economic value nipo pikipiki ite ngalega mungaroshe, ngalega ab transport, ngalega ab ne mita nile upikipiki ite kimache pigo yenganye nile utani yuto kumba kimache pigo kecha ang pigo oyengi chegen kwasa chitake tukule okoye atatsoko enchi tukul noto nwa mocha amwako yik very clear atatsoko enchi take tukul. Mi pikipiki itire wanto nipa 160,000. Kakisirige ile boda. Nipa 160,000 Kenya shillings. Agi buat kine ugomu wa unka angeta u. Ugomu wa una lenji. Indi tile ticket chito kumatitil ticket ile. Oh. Labda monge nagatat pikipiki itwe. Sijulione. Kukomu wa una. Ibuat ile ugomu wa una lenji. Mi tende option nipa kikunin kwa pesa. Watibuata chitake tukul kine ugomu wa una lenji. Kimuche kikunin kwa pesa. So. Til ticket chitake tukula nyeni ngune. Chil git yo star. Aro agere baka kwa yonu tik chetu mwagere soko. Mine bada Aloysius. Nega hale ticket ngune. Hey. Kina Valentine. Okungo liyota genge ngune kora. In soko amuna ite minota nguba chepkundo kechang 160,000. Agere kina Rebi. Rebi ka hale ticket agenge kwa kikwa ibo na straight. Ashley agine wagere nyonitan. Franklin.

Wala le mat ko mami kwen ke maninye. O te si sa bot kite? O te si sa bot kite? Che bure sto dat. Chile staff of Botswana.